Wa se atu le vai o le wanti wali ma minute te aile itula e lua li ni fui vai ngo le uli o le aso to na ilo lua i aso to na ilo le masino yuni o le neitau sanga lua o lua ono le afo ua tatu ua ulia i le pule faso i fua le matai sawa wa afuai o na tatu to e penei ya ma tatu feilo a ilungo peau ma ngalu ngalu le ea e ale leo unanga masani ala wala leo le ala viva se fulu tese ma lima faa moi li tautua fai fai pea le si uleo le saa mona ngalo ya ulo ufa pea nao na tautua atua ya walo uto upa ia malo uto malu ili aso to nai ma le aso to nai ya wale tautua ino lo uto upa ia malo pa malu lau te leo le atu no mona tuole na ua mai ali tufa le ngangol tatu pol kalame peo na masani ya isa e faa fonga mai ai ya i vi inga po le nganga faa tai tapene ni mai e ali mfai pule ole afio ango sal lo longa le mo tu tele sin la fai ya no la tu sao ile vai tau fo ile fam na tuin ole sel auto sanga talu ya ona fa vai na pe tu mo ti foi ya america sa mo ma manu a ya po tuila ma manu a ya ala le ile sel auto sanga manatu ya wa ve ala vale ata tu te oli oli mo ta tu fi fi mo ta tu tanu ngina le aso na oli oli ya wa le aso na fai ele li Waile to tau mate le ete pe to tau mate ia fo i fatupua me lilo le tulanga na yai lo tatu utinu ile nei fo i vaiaso le afua mai le wafoi ile amtelia o le famna tuina o le famna tuina o le tasa o le tonga ia mai le wafoi i pulenga a tunu te tele pe tai ia o le na wale o to e tala ole ai ufa pena o na ni wali le fita fafong fonga Samoa Le matango fie le amata mai lava i le aso na uluai amata ai, i le aso foreilo le vai aso atu i ona tua. Ia se ia pa ia le aso ngafua na sisi ane aili tanga vai o lo tatu utunuu, se ia faa mai aina i le aso lulu na se ima vai atu nei. E manatu la tatu te tupea, ma ofo le taulanga alofa yala le tatu te talo i le tua tatu te faatai ai pea. E ama tatu talo sanga ina le anganga ina imafai ona maafu tatu i le tapua ima ia le atunuu, Ya ufa pena fo una sauni atu le si uleo le sa mora ngalo. Ya wala na tautua e peo na masani yae. En tatonu la sa mwai lau tapua imaya ili fa atara mia fa solo tautua e peo na tatu yae. Ya matou te fie fie fa afilua i atu le si uleo le sa mora ngalo le pa ia mawalunga o lo tatu ya tunu i ona tu tele. Ma ila wafo e ya ili motu sao le tu imanu ase ia pa ia fo ili si ufanua o le ala taua. Pa ia masani o lo tatu tunu. Ele tu tau apea sa matu fam telanga wa ele tu tau popo sa moa ele tu tau wilo pa ia mai lava le vavau o le fa vavau fa filo ia tu si ulo le sa mo ngalo pa ia fa le malo pa ia fa le atunu ia ia sa ma fa nga o le tala le lei o tatu wao ia mo tatu ai ai nei pe ono tatu ia le nei foi vai tau le soi fuanga fa filo ia tu pa ia mo lunga ono tatu tunu yo tu langa fa pea ia ai tala mea faa solo le tautu e peo na masani ai, la e faa fonga me foile a fionga ya pito vau maana ya Anne Maria ti ufea valele taala, a wale nga solongo le tatu o nanga. Manu ia lau fita faa fonga fonga samo.

0: famna tu tu pia nisi na yo kampani ma pisi nisi na malo le atinu u wa fai mau tu umanga Samoa kala tu au onanga onia lo fili ma mafana fano le alofa
1: wa ututoni lise umdalanga tila fa pulo mitu alima se u fa malo fa yole faiwa
2: ngasi fale na tura pe ole mai fatu kane sa suka toto ma welunga ngongu tino puta ngasi ngasi le mafau fau male ano ano ayo isi ngasi ngasi mana tua nei loa the nutrition and queen e tali iyo maftianga tau mafau ilana tima lana aloe se ki ale shake ne emisi alfa malustino pole sumpa ya fiafi taitasi iyo e momosi ai fai mau falinga olana anava ase lau pasene lo soifu malolo ina ete ola fiafia farso ta ya ne loa le fau lulunga ya masai le opepe mama moe mausu te lima posa ile ofa o lima fitu lima lua iva lima ono ofa o lima fitu lima lua iva lima ono
3: peti sasu wane foi ilone no fanga au tu ile yu ni te tolu dasi fitu fitu Eds Road Ilumia
1: le nutrition on queen ole langulangu mulisi ule ole saamuna ngako malistese sponsor
2: Le Pan Pacific Supermarket, o le fale o loa mo au whataunga ya sa uma, e te filifili I o losi atoa, po le whataulusi.
3: Maua tau mafavela, ma tau mafamata, te le o loa tu uaisa mafi ngota mai le sami, o o loa SS ma mea tau lima mai le Pacifica. Filifili so se la e te ono mea ai, o tusi ta yala ma tusi o le ola mo wa uma oe.
2: Tau walunga loa e se tupe la fo isa moa, farso ta inei loa le sunga ya no, po entry sad, ilona no fuanga I pick wheel.
3: Ile iva ono lua valu, iva lima lima lima. Iva ono lua valu, iva lima lima lima.
1: Le Palm Pacific Supermarket, morisi uleo le sa mora ngalo, mali stasi sponsor.
4: Elua ni vaenga taua e mafaya yona tatou tau fia aile pipisi o siama o whamai e whewea ia ele ea. Mua mua, o le tūma mai o tatou tino e tau fia aile pipisi atu o siama I nisi tangata e pei o le pupuni o le ngutu ma le isu isi solo solo mama po se pepa solo pe a tale pe mafatua foi. La fua I vavele solo pepa ua umana whao ngai kalo ni la pisi. Aua le an vale iso o seno fuanga. Lua, o le fulu mama o lima e se fasi moli mabai mama mo le tolu se fulu ili fasfuru se kone le umi. Itaimi nga se siaita o mafa a ele ita usami. Pe umafoi, pe a uma ona faini nga luenga palpala. Pe a fea nga yai ma le tau singa o tangata mamai. Pe a umafoi ona fao nga le fale le taua. E mafai ona fao nga vei la au fulu ai lima o loo fata o winati ili fale o loa. E taua tele le fata taua o vaenga ne mo le tau fia o le pisi atu o siama inisi tangata.
2: Amoana ona toy famana tuatu yele ta utua ali ali su ali ali le panona loto Samoa ya Norm Sard ya fape Andrew Sard yele tato Pan Pacific Supermarket yoi le tuatu si pe if you mlanga tu yai ole Pan Pacific Supermarket I Bead Wheel Shop tasi Bead Wheel Shopping Center yele kona o Carlisle Avenue ma Bead Wheel Square I Bead Wheel le au fenga wenga yoi oka oka atanga loa la mata fia fia mle tausa afia yo le li o no ma fia vala au ya le telefoni ale sunga ya no ya po o Andrew o le iba valu tolu lima a fa iba lua fa iba valu tolu lima fa iba lua fa ma wa so se o loa si I atoa ta o mafa ese ese atanga loa ma wa I foi mali size tu yo ya pe a fa so booking atanga loa
5: Elua au au size 2 la wa umanga puki.
2: Kai le yo e ya ya.
5: Wanga fo le ai fail fama tu indol tu to tasele uma.
2: Ya le na la.
5: O tato ine ya tu ne yo le asonda fu ale lu mana ine.
2: Ya ya.
5: Ya le fama na tu ina fo yeso se sa moi. Fa fo mai po ine ya Australia. Ai mana tu ale fama nga kuwa ile asonda fu alo was fa nga u e. Ma o marka mo sale sa.
2: Ya le na la.
5: O lo fa pena ona sa oni mata pena pena fo yele malo telo ya tunu ya ila tufu ulo mfauna la tufu amna tuina ya la lei fala po tonga tu maoti ya asio tatu tunu malama malu na fo yo sa mo lo tunu ulo su e famalama e wi aina u tatu wa mau ya tunu ese to vao ya ile ngalo ile mfauna fa mbulu la usa mo yo au mo lima ya mana tu la ya fo pe ona fa ilo mai ya le sungale ya no sa ole le ya a fa ya ole telo tau mafa ese so tatu tunu ya mesela fo Ya o mea tau lima, ah, o la ei, ya ai, tatou mo ya la telo na mi ai pf amaka maka kasiar ko inga ka mafa
2: oh yo mi ai a pangi popo ke ke pua a
5: a fa mel fa melelo makur ko inga vai lo ka mai ya no mo leva ngol lingi vai mi sau kusi falu penga a ai ai si si el tina ai si al mela ya el makar ko inga le vai po ye se fa ye fe a
2: ya le nga mal kui kui mal kui kui fa mbale oka tanga loa
5: ke ia le mena tua fa na mai fa perlo makur ka vai mi sau so suki ya wale a susa a
2: se holo mu a
5: so holo mu a fa ku ko inga ngai lo inga mo wengi suki fa le ya le nga lo a lo le ya malo ye fa changa a
2: ai a changa lo a
5: ya a lo fa
2: mai lo cha mai ti a se a skuli mi mai New Zealand ya wa uma upu a
5: e ba le lo ungo mo yo mo mo a nga lo mo me ka wa nga le nga mo se ku spa ya ko inga wa o ya o ya le ya le a ve ya masalo le a fo to mo fa ta la le le sa a
2: ya le na
5: lo mo ka la ko inga ka mai sa kuspa ia io nisi a konga wo mai se vai fe lang lang wo io ka ma fa se se
2: ai a o ka ale se i fo ila a le ula so se ula a tanga lo
5: ai o me ka ni ma se se a fe fe le ma na ia ia so se tu so ta ia la tu si pa ia tu si pe se ia ma tu si ta ia lo nga ngana sa mo ma so se tu ma nga ta tu ia e te ma wo uma na le fa le o lo le sunga ia no
2: ai ma wai fo i pa elo a
5: ka

0: Pitoval.
1: Ia.
0: O tele ia sia sia ele vai só ele nei.
1: Oi, ai sea.
0: O faia si o pisi tele.
1: Ah. Ia, ia.
0: Nei fua fua na light ia o faia si pisi o le mau ala fia ai fo i non vai malangatu, ma sia sia ia le tatu vai. Ah. Ia o te tele tonu ao no fatu muria ia ela ngona ele tino. Ah. Ele ai lo se vai lo tino tu lo le tapu ai mai ale atu no o le tatu ti a lo e malesiek. Ene pe ya le fuil te la ngona le e sol falo ngona. Ah.
1: Le malo si le le ya. Le malo si le le ya tangalo.
0: Ale me la si le male chau. Ah. Na tau nu mai la u oka i le aso lulu. Ah.
1: Oh ya.
0: Ya. Mi a pe ya lo pe ya ile ai la. Le ala u mana ya inu al ti a lo e malesiek. Ya. Ai fai mai la u fa amaru stino le fale.
1: Mana ya tele.
0: Iyo iyo. Mm. Ta si le fau tuanga tele a le ftalinga ya mo e mausu masai. Ah.
1: Mm.
0: Ai le pa au atua. Na aia te oele hawa noa e mawhai aio na saunia lele i molo ua so i fua malolo ina.
1: Aia.
0: Kwa sao lele ua e ahale wha masui sui ale tino. Ah.
1: Mm.
0: Ele i fui se hao ngai te malo atua i o malo mai ia nganga ele uangi ar kau au ole se e palasi ilano. Ah. Ele vola na e palasi ilano e tue tua e ilunga lulu tafi tafi le. Ah. Aia e palasi ilano fio koe kau whaku mai lunga. Aka. Mm. Mawai loi nai loi nai lo tato fata mala.
1: Ia. Ah. Yeah. Ia malesi tu a tanga loa. I nei fo ia fata singa le fai ba yaso aso umo le ba yaso a. Mawale ti a loe male shake a toai. Ia. Mau pa anga oi mau au pa anga tuai fo isa to masani sa moa wale ba ile otoe mafuta iai. Ia mawai fo mau pa anga fo. Matau ti ele mana iyo nei fata singa a. Mo ya to wolo fafongfonga mai. Ilunga o api folinga ia manisi i tuol ke lope a ia i nei i fea i sini a tangaloa Campbell Town ioi o lo fatau nu e nei fata singa
0: mana ia mana ia aru ia ima avi ai la uo foi le te iloi a miole le a lo la uo te ala tu ma uai ma oi uia wale mea li piko valanga li me faa so so ika wale mea li ala uka wala kwa makula kanga kavoi wae fie fie a ma sae ma moi mausua lo te ala tu ma avatu le sitangata tu sa ula ta so so ni ngale amu le sitangata au unanga
1: mana ia
0: ae vai atu ae manu ia mai ai oipi al tala voi lele ale li faa ola oilen fai lele li faa ola ae malo si ia ae li ua mai faa malo si lousu ya peter el fa woli hu ma yo fa malo si lo uso fa penale nga nga fa we malo si mai o alu ma ave ye la wo ave ye lo uso ai lo lo malo si nga amule le lo so va dale va le va e ku mai o ale wo malo si tu ya to me fa ye va tu so so ninga na isi tanga tala utele o le tatu tu no ya e ala le le fa ma ma ave nga wa te fa ya tu wa pito va tele yo le swinga fo wo to va ye le to tele ya ele ngatcha le malo lo sio le tino ya u fie fie fo ila tu tal tal no fa le nga
1: ya
0: ai ai ole sia ba nga sili mali cha wa yo le mumuli tu fo ole fe au ta tu tanga cha sa mo se atu nu fe alo fani o se tanga cha oni se atu nu alo lo fa no tanga cha ina isi fo ta tu so tanga cha le tu mu ai Pa yo le au pōle ngi sia le au fiki le au konga. Au ka e waila le au papua ngi kingi la ua iai. Ia e makau kia hui ma le au toke lau le au vanuatu.
1: Ia manai pa pālangi fo i tanga loa.
0: E whaila pa pālangi a le au vāenga vo le au makapuiki le au mai a sia ia. Ia kua iai le au aktu Europa wanga e a. E wa o tele no fino fo i mo tatu tangata. Ah. Ya kama maka puiki e se se afia fia e tala so na ngai faia tatu.
1: Le au sa mo a.
0: Ah, yo ai fia fia fa nga tatu tangata ya wala ya la to mia vale la fai. Ah.
1: Oka.
0: Ya voi ka fio la era ngai poko yo kama ngai fa vale o tatu tangata.
1: Ah.
0: Ma se e kia ko ya le ngai ya kama selen. O malo ko e mai yo ala wasu e ka ko ele ole.
1: Ya le na.
0: Yo.
1: Ole me a wa masan ya ya. Ia mana tua samo. Ia e maua fo ile lunga le laina a tanga loa. Bea e le maua sa waba noa e te malanga tuai. Ia e mawhai lava o na ti lau telefoni po lau TV. Ia e lunga le laina e te maua umai. Ia ya nei fo ia...
0: Mafutanga le le.
1: Ioi. Fa malu sino. Ioi le sumpa. Ioi le tato vai fa le natura. Mawhai lava ne siva siva mai luma o lau pusa aisa.
0: Ai. E pule au e pule alau pese te fie fie ia ilau la au lefa. Ia.
1: Aya.
0: Anga fai ale au vai fai ko kasi au ele isi se fua mai fua ya. Oe ya. Mai pe fai pe alu fai pe ai. Dale pe fai fai ya kama ya ele ai fai kalia oe malau fengi e fai ya.
1: Aya.
0: Ayo le vai nga la le ti male alo e male shek. Ya nai te fai fonga mai e mfai untu ina atu e to vau se teimi li tatu telefoni mali vai ngau yai. E mfai po e tu atu au stadia nei po sini po fia lava se vai ngau e fai fonga mai a fai te mo o mia le vai lia. Ya nana e vala awam fai so teimai Le afionga ile ali pule.
1: Ya.
0: Talenga ya moi mousu ya porto si fo ya masaim. Ah.
1: Ya ile telefoni o le ofa o lima fitu lima lua. Iva lima ono ofa o lima fitu lima lua. Iva lima ono. E te maua ya inisi fa matalanga ma tau si ya masai le au pepe. Ya por fitalanga ya mo moi mousu talima po asa. Yoi. Ya ausi mei pela ufa afonga Samoa fa madulu watu. Ile fa fonga anga Samoa atanga loa olo Samoa la vale cha cho foma ya wale cho fia malanga mai le fionga ya pa tu
0: ola no kupula ukamali
1: ya bomana ya la vale bebe la Samoa che lore me na bomana ya le tau
0: ya
1: e fa yo le na ole chelo fia fianga fo yo lo fianga mai le atu no le nei vai tau olo fa ya sina malo longas Asia li foma mal falitua atanga loa
0: na matala no nei ma maletsunga le li foma fa mai la natala fa malu lu atu le afionga ya e apitova mana ya le wota fa fi awat ya mali ese una fa wa ina ile so ya le lana por kalandi ono lo fi ngai la vale sunga le li foma ya matu tu no afale ainga Ya yeah, mesel fa mo yo isi si afia sa wo fia ngai ka ko mer si singa fu.
1: Ya amu ya lava ya la fion ya pa tu atanga lo amal fare tu ya la mauta.
0: Fa mai lo la nsa uno atanga lo ya ele mi si ala so iva.
1: Ah. Oh, la so iva ya
0: bai. Fa mai langa mai ya ila fa nuo sini ni.
1: O la so lua.
0: Ya ono no ingo la so lua le vai so fo. Yo le atali uma ya ile fa inga malanga le sunga le li fo mai. Ma tu fa wo winda tu ya tato por kala me ole so la taya ele o mai lo fo. Fa mai yo mana tu fo kamaro loku.
1: Mo ye. Ya mana tu fo inala na malanga isa mo o fo no tanga le i malua.
0: Fa mai ya a o tu tai mo wono o vano i mo fa ya tu tatu por kala me a o tu tai ha o fa ya si pisire. Fa pe pe a ka o val ka fa o ka ku kam.
1: La mana ya yo.
0: Ti mai ya ai fa balia tu a yo me fa balia tu al tu fine le fionga ya tu va mana ya. Ya wa te lo foyo e lava mama toilo na sira fia ya yo tu langa le ngar wenga fa o to fa fo ma ya o fa ko ko ke lo mara fa ka wa ya ke awa to ke le sira fia o sa fo ma
1: ya fa yo ma wa
0: ko yo lo mi lo mi lo mi fa me ki ngale uru e o yo lele lele go fo ai
1: a changa lo ya fa yo ma wa ma ye le fio nga ya pa tu ta plo kala me le ya wa uli bi ma fa tu fo ya la mauta a ya e mo moli ya ya ya lo fa anga fo e fa man yanga ya o le asa pati ya ta ya a changa lo ya ai mana tu sa mo ma la fa fo nga anga o le numeral office le li fo ma yo le iba ono tolu ono fa ono tasi tasi e ma fai lava o ina e vala au ile ofisa o le fionga ya patu ya pe a fai e te mo mia vave se fo mai ona olo o yai fo inisi fo mai e ma fai ina fiso soani ya te oi a o to e se ai le fionga ya patu Yoi, ya ona toi longo atu fo ilea o lo oto pa ia malo oto mamalu le ta ua le aso iba ya le aso lua le ba yaso luma na inei a faye te fia asi asi ile ofisa o le li fo mai o le shop tasi St. Martin's Crescent I Black Town ia mo nisi fa matalanga bala au pea le numera o le ofisa o le iba ono tolu ono fa ono tasi tasi ya ai usi mai pea la ufa afonga Samoa ile tautua fai fai pea lava le neia la wala leo le si uleo le Samoa na ngalo ya vava alua ai lea male alai vivas for tasmele lima famo ya mai ya wa uli o asu tona ite tasi ya tanga loa
0: ya pe ona fa afonga mali malo telo le tansu chinu au le tunu na tufoi sina fa malo si awa sina tu lalo se fautuanga se fa mama avenga Ali si uleo le Samoa ngaro mo le ni foi vae ngo le weekend. Awala atu ai ia si o tatu tunu ele nga tai malo longa mai tu te fiau manga lue nga ia mese foi la to tape na pena tu mo le aso pa i ole ali ile aso tai ao o le fautua nga ile ni foi ia sor si uleo le Samoa ngalo a fai fai mali e lo sa. Tau tuanga ua maase se elava lunga le awala le vai tau le ne ia mese elava atu nu su. O lo ia ile tau malo lulu ne vai tau pei o Aotearoa Ya ma inei I au se tali fa pe fo ile atu Europa manisi fo yo atu nu ya o se fa tu nga mase tu lalo fa so atu fo ya atu moto le Pasifika mana tu ane lo saunga le mui lungo ala titele mana tu e te saunga le mui lo fa uta ya e te pangatia ilo mitavale Fautu anga tu sa o mali si ule ole sa mo rangalo ina imfai o na maru pui pui aile maru lotelo le tatu tudu u. Ea ole tau lava ia ma le vava inga atu. Ia ia il sini ni usa ue lese le teminei le wanga ima disifun ma le valu tikri. I le teminei ole ono winga maana ia. Ito vao. Ule umma vai atu le maru ulusa okon maru uanga po. Ia le ufa solo solo mai matango fie ia le talo le tau. Ia e moni puaoa to ulu nei wanga. Ia ai mama. Mae e ma fana fana lava foi winga le tau o loo vaaya pera surma na tonga fio le la ia e aonga foi mouna i aloma fana wale tunu ufea ngai mata alonga le nifu iwa i tau pito vao a wal teimi neo lo ufea ngai ai foi ia mata alonga kalapu e sese ila ufanu o sininei fautu eina lava le feo a ilungo ala te lava vave ia mese lava foli tu pulanga te lavo manatua va ai le leilo usa Elelei lava le pui pui ailo le tau tonga stia. Fautu anga whala wai tele na mali si uleo la samuranga le nifui vayango le tatu porkalame male unanga leo tulai mili tatu tempito vao. To e luas fumal fami inu ton ta leo le tulai tolu.
1: Yoi, ya e wha malo atu ilau tapo inga Samoa. Ile ne itu la ole wa uli a tangaloa. Ole va yaso wa mabae a mai lava ile aso varaile a. Ya e aulia mai ai ele aso lulu. Oka e matautia a solele mafainga kamoi. O se famana tuina le a o le onos fulman fatau sanga lo tatu o le tatu sa o lo tonga a le tuto atasi e mata utia lava mea na vaaya fo i mata a mai lava ile
0: le savali wa ile aso lua a le aso freile le vaya son tene
1: yo das freile tangaloa
0: ok mata utia yo e fa taila fa mai te pito vao te lo fa malu lu malo te lo tatu te du malo fa saunga le fi va ngale fiafi tau tua fai fai pe ali si ule ole samora ngalo le ali ai sa tatu tala fau mai samora mole so mana tu fo ele tue tau wilo i ole ase si tala fau ule a wina atu a wala fi ta fa fonga fonga wa loa i lau si la fia wa e fa fonga mai mai moa ia i lungo wala so te inga tele vavave ia ile afuanga mai ole tatu tu to tasi ia se ia o mai lava fo ele nei teimu tu ilo o matua fa mali e ina lau fi ta fa fonga fonga malau tapua inga samora Ya ena ona tau wai Yusuf amtelanga al tatu por kalame. Ya awala ufi ta fafong. Fonga, ya malisi vayanga pito vao. Ya ufamali ya mali tatu tu stala pi ona mawa fwe se feilo inga. Ya fe tu sea efoe mali tatu tu stala. Ya ona olele ya Yusuf tatu tala mule. So, efa li tatu tala mu tayao.
1: Mawa
0: tatu tafu sa mole ya soa tayao ole so. Ya ona olea safia ngai. Ya le tatu atu nu umale faa moe moe. Mai lava le asfaroilo le vayaso na se ima vaya tunei se ya o mai lava ile tue teimi ile ile tasi le vaveao o le aso lulu na se ima vaya tunei pito vao.
1: Maa naia
0: tele. Ya safia ngai ya ila utu stala le atunu ya mese lava fo ile sunga ya ta sesa le msem ya ma le tau mfainga o so tainga ya ala lea ile pol kalambi ala tatu malo. Fakai ya fo ile fionga le lipa le mia malaka peneta ya mese le fainga malo. Ya ona ole amanda ia fo ile le tomai fo Ya ol le fo yusa au ona le sunga ya ta se salem sam mi tulango mo sini fa ona po nei to va
1: ma na ya se le a
0: ya o le sunga la ya ta se salem sam le sa fa ulu ya ya tulanga fo yo so ta inga ya banga yo inga so ta inga tele va vave ya fa malo fa taili to tu fo ina wasa mo malona tuto tasi ya le ala o le ali ya se ta tu tele ni yas ya ai Ma na yuta tal tal no pito va wanga shaule le ya ole aso fraile le ana fubai. Se sa va linga tele le ana fai.
1: O se ba inga mata utia tanga loa.
0: Na mata mai na no uma mate atu le mamao la ta mata pito va. O se sisinga fu winga ese. Le ngate se vali auta alo yena fati no inga le fie se fulu ta longa ese ese. Le ana fatino inai ma famna tu inai le ono su fata usango le tatu tu to chasi. Ya le sa fata unu ina le as freide. Se ya pa ya maila le as tona i pito vao. Le sa umusa inai le maota o lua fata sanga. Wa fasu wa faina i le suafa lua fata sanga. Ya le maota etua ya le maota fono iti a fau. Le malaya o le tanga ati a le atunu u. Wa faa moe moe ngatitele ya po upu fayo Samoa. Le olo vete ali to fa maluta ya wase manu yo sa mo nei ma wa ya le sa mu sai nai sa mai mo ina foi la mal botelo le ta to tunu ta lo lo se se to va ya sa ye a wai mai foi le ta lo lo mai se ma to tu malo yo ma le telo tu malo se se o i foi na te lo ai le ma nai o to foi tu le va ai nga ma ta o fie to va ua toe vai atu maga o taalolo tetele o le vaega lea sa mai tauina ai foi ua toe faafoʻi i ai sa moa ia i le matagofie e le gata le femoliaʻina o le fetaliaʻiga o taalolo ia a o toʻotoʻo foʻi sa tulaʻi i lea aso ia e lea ona tamaʻi toʻotoʻo lava o i foʻi la lē taʻua mai asua laʻu le pauta ma sua laʻu le putai tofā momoli auā sa moa ma ona upu fai i le maitauina la ma le suaga o le vaatele e leai lava se taʻalolo ona faletonu sona toʻotoʻo ma vaega uma sa faapena ona talifuaitau le mālo e tusa ai ma le faaaloaloga maualuga i tumālo eseese ia ina maitauina le tele foʻi o le to o le tamao aiga na sasaʻa ai tumālo auā le faamoemoega o le fale o le faamanatuina ia po o le umu saina o le maota e tua i ai le maotafono sa moa
1: iafaapeafoi
0: faaloaloga o le tali mai o le faiga mālo
1: ma taʻutia lava a tagaloa
0: i loʻu mai taupitovau ma matu atu e sasaʻa a toʻatoʻa i ai le tamao aiga o le atunuu tusa ua ave o le tamao aiga iā fioaga taʻitasi ua lē gata la mo le mālo ae mo afioaga taʻitasi le talifuaitau e matu ato ai le pulou le tofā na a le tofā na liuliu lea ua afua ai lea aso ma lea faamoemoega mavaʻe ia i le asotonaʻi lalenā ia na faapena na matuā vaaia ai le suiga matagofie agaʻi mai le aso sa pitovao
1: faigalotu
0: aka le aso mulimuli lenā o lenei o le masina ni sei ma vaeatu nei tolu tasi o le masina o me
1: manaia tele
0: e makaukia kelopikomao e lē taitai ona galo lea foʻi tuaiga faatanuina o fuafuaga matagofie le gata le tapenaga le ʻaufaigaluega ae o le tili alualu mai ma le agaʻi atu o le atunuu i le faamanatuina lea e ala le sauniigalo
1: matagofie
0: tavavaavaai atu foʻi lelele le faatumulia oka e maofa le loto ma le agaga o ina tailoa ai leiai o le agaga o le alii i fuafuaga faia le faiga mālo malo tatou mālo e lē gata lai feaumolimoli ae maua ai foʻi le ata ma le tele o le misiona na momoli mai e le ʻaufaigaluega a le atua e faatatalafoga e mali e le faafofoga isi ma le maua ai le atu ai laʻu maitau e moniā e o loo iai ai le ʻaufaigaluega le uta mamao e raitau lenei ia e momoli mai ai latou se auala ma se savali ma le itufaigofie ae o loo afifī mai ai le upu o le ola mo sa moa
1: le feʻau tāua
0: e matu ato ai ma le agaga faamālo ma le agaga faatai ia e vii ai le atua i mea uma ae se kau se kakou pese
1: aa ia sauia
0: amai kakou a fai mai le suga iavai papa ma ota sau folauga mai o folauga i aso nei a tatou mafaufaui ave mua ma le faafetai i le atua ia i le folauga mai o tatou tua amai ai le ulua e tausaga na tumaoti ai lo tatou mālo le tasiva ono lua seʻia paia mai ia lenei foʻi tausaga ua faamanatuni ai le 60 ma le fatausaga siʻufoga malia le suga i avai papa maota folauga usi mei lau faafofoga sa moa

0: Yo e Samoa, ia le si fonga le nā o vai papa maota, fō launga, le fō launga umi a tanga loa.
1: Yoi.
0: Ia le nā o tō fā fonga, ia e Samoa, ia ai au lia mai lola le asonga fua, o matautia, e tō olo pūlo tanga loa.
1: Aka.
0: Mo moli le anganga whaafetai, ma le whaafetai, ma le sanga whaafetai.
1: Ia.
0: Ia, ile e whainga mālo, fai watu lai maili nei vai tau, le afionga, ile la auli le mali e toa. Ile tele o tau sanga, sa le whaatau nuina, ile tato tuto o tasi, ile whaamana tuina o tato tuto o tasi. Yaso mua mua o masina, I tau sanga uma, ile masina o yuni, ai pe wa whaama malu, ile te wila, ia o lea watoe tepa itua, watoe foi lava ile mea, na tato feola mai ai, nei tau sanga e fia, e whaama natu lava le tuto o tasi, ile aso mua mua yuni, lea na va aia oka lea songa fua la.
1: Oh. Pito vao te ilo ele aia se Samoa uli uli ele iso I fua mo la elo tato to fia. Ele I mita mita, ele I otia, ele I vivii, ele I whaafetai ane ile atua. Wa utou to e sila sila matu e whaatepa tato. Ile taula inga na hafoa mai ailo utou iso I fua mo lo tato wola. Tu ayala luma mai a mātou ia po outou ia nai luma mai o leono lua. Na so I fua mai luma mai o tasiva ono lua. Aoi mātou la leana mātou whana na umai lātou na so I fua mai tu atu o leono lua. O le tasiva ia whasolo mai ili. Lai so I fua mai. Toi mana tua le vai tau nei o le a.
0: Foi la le nā leo te whai atu ai. Ia wa uira o le tasiva. Ia watatoe tomana. Walele leini ngā luenga tanga loa le asonga fua.
1: Ioi.
0: I le mata mata atu lea a. Wa fai mai ia sa vali. Mai a fio anga. Mai sa la fai. O nuu fo I tua. Manono. Oka. Matautia. Ia lava ia le mea na tawa aia iai. Bewa toi fo ia Samoa, ili Samoa na iai mai le amatanga.
1: E moli le anganga wha malo, mali wha tai le fionga lili pa le mia malanga komiti wha foe. Pe atu uane ai sisi tupito vao le wha soa soa ina ili I fai ngofie, ia ona tofia lea I tu malo ilia wha moe moenga.
0: Ai
1: lea ali wha moe moenga mo lea I tu malo, ese le matango I fio tu wha tai au ia. Ona sa mana ia si o mātou tū mālo le afua mai ai palauli numero tasi, ia palauli numero lua ama palauli numero toru. A wai au fika iai, o palauli numero tasi, ia le ana lato o mai elisa vali, ma le wha ilipu. O palauli numero lua, lea sa tū to o mai ai le talenga li tula faleali I o le malu o vailoa, talenga I a fiu.
0: Mana ia tele.
1: Pone fasio.
0: Ia
1: vai mafofonga o Samoa. Sa tau to olua ina le fitalenga ia a sewa amuli. Se tasio to o faitau li o pule ono I salafai. Ia wale taliso a ina o le ngā aluenga fita. A wale I fai ngofi. Ioe, le loto I fale o Samoa atoa. Ia aena mapo ala fatau tainga I ala I le fautau tanga. Ia mapalauli numero tolu la. Ya makau le safa ya fia fia fia ngawe mana tua lau palau di numero tun. Ale sao foi ole maki ala uri ole mali eko. Ya mana tua foi uke ilo ele ka ilo ase si ya fia. Anga mase si ku malo I beo fia fia fia.
0: Ema maua e a.
1: Oka, e ka ulo ka maiki ole fai fai aso ka maiki ole ua mea ka male lai fongi ma kengi ole wenga.
0: Wale tau fia fia.
1: Oka, oka uwa ia kule kau fai ka fiki mai aka anga ka uwa pia ui ka fe arau iai.
0: Ai talo fai, ai longa na iai se sina totoe sa la fai ua o mai uma.
1: Ia, makua sa ole lei. Ai wa tatala no atu isa mua ai fai mai oka, fai mai tanga loa ua ele iai. Mai wai mea sili fai wa ele iai wai pangufa ange fai mai ai loka oi lo o ngā lea.
0: E fa ata atanga loa e se le matango fi
1: aka na kaukia mea lea nou fai atu e la ta ita tala malata mori mau fa tai watu e la langa watu e fa fanu mai le fa moe moe lea sa mua mua le na
0: e si singa le tanga vai
1: iyo e fa yatu sa vali ma vaenga o fa fianga na matua fa marie e ina le loto ya maraku nga va ala ngarku nga fau kasi manatua na matalitu nga fau kasi le fitu tae au
0: iya le na
1: soli
0: e metautia la ba
1: pa va kule moku ma yo makua fo langa wa ye ye fo lo pito monono ye langa wa tutuane wa utang le ya tawa yo e e yelo pito manono yo non fa tena u muare le va manono
0: va manono
1: ai tu tu ane fo no mato van tam fai me so mato nu ya le nga u le muang ti ah ye so nu u sa lolong ya na sa ma na ya lo na tam fai mal tu la lua ai o le va le sa ma fo fa wa ye pito va ah ye sa tu la nga fa ma le tu nga le o le sa ma tanga lu nga leo leo
0: ya
1: nam tu ayo fa ta ya ona fo E vai la sa fa ele mato mate mate nga wele ai masisi o le mato welfare. Na te si la fiona to ina ya.
0: Le ko ke kulu po a.
1: Ko ela wali lo fa to tali tonu ya ile aso muli muli la solur. E so la male malu le malo. E so la male malu sa mo le tu unga le nga atato va ai e fo le va. Ai le amatanga tu unga le le fo la au. Ah fo sa mo. Na matua ilonga nga fili va amali sa wa kama. Ah. Nana tailo le maru si pawa le meo le lela vao le lako fit. Fata si a ila maru te mi mua mua tailo ele ila vata pena asua o a. Ya, ifa anga mea i tai walo na te mi mua mua le wako wai luma. O olo ala ili aso lulu. Ya, nga alanko va ea iang miong arka malo asua o a.
0: Tua ya luma le atoa a.
1: Le kuma mai nga arka mai kike wa kunga wale alea mai luma rsa o le malu wano sa mo vape woki. Ya, ntaunu umaya li tini o vape ae. Ilia ye le fa ma ma ya ya suaro ma le tu mfinga fo yo le sao sa mo wa ya le fa mo mo ya le tu la la na ma tu yo ta vi ya ya ta ita ma ta fa fa ya fo le fa mo mo le tu va wa le fa mo fi ah
0: yo ya aya atanga loa e pe ya fo ye ma wa tu sa no anga a le fionga i le palmia a le li palmia le la uli le malia toa ai fo ile i le chilo chilo i luma pole vai mama fo ilia ile tau sanga o lumana i a
1: yeah.
0: Ole a faini ni tunga va a fo ilia a pe ye ya i le matanga luenga o leo leo o company a pole au fai pisi nisi e fa ese mai ia ma fio anga ma lala fanga na a mata mai ya i tuunga a ya soa
1: e te si la fia pito va o lewa au mai a le au te tonu a le fa mo e moenga na ua umar si singa fu a te ilo le sau nuanga na le fti onga le li pali mia
0: ia
1: pe ano fa ya tu no va valo no mate le va ale ale ole ole taim du sanga le ana mua a ta ilo pe ye na ye ye se sitanga tana mate le va ale a a o lo tel tonu nga e se lo loto le to fa le fionga le tamao le atu no a le fionga le li pali mia le anga atu a le fia sa o pito vao o i e toi fa vai vai ai ia tau mawhai mai ana i a fio anga.
0: Io e.
1: Mana tua fwoi o le tele ao sawa a fio anga i one tau mai te tala vau lai mua mua o la tau tino o nai tau ina o lai tau wha atua inu mero o vaa a le awalo. E le o tutusa umamalo losi o le mea fwoi ina e fta i ai i a la tau fwoi. O nai ai le si o lai malo si le alo au le si le vai vai.
0: Vai vai, io e.
1: Ese e senga o fwoi. O le mafua anga le nao le fa'ale tonu o tele o isi sa. A o le vaa le o le matangalu inga o leo leo. Ya nga kama we man kofo ile ala to leng ya leo leo mtanga lu leo leo maltine imu ma la to umani tu tu sal mtanga lu leo leo mal mtanga lu nga leo maltine imu tanga ta ola e tu a to lo la to malo se wale pui pui nga male malu le atunu
0: ya kusa la fa ila koko le nginga
1: e vai la ma mau le tilo tilo por si le si le ma mau le sion i le palmia tu au fasa oha
0: Mana ya
1: ti. Ilo se si tu unga te tawana va eserva ale o leo leo va ipe ye manisi mutanga ruenga pe fa fa ia la tu tu unga. Ai, mo le tu unga va a ia sa mo e mamalu fa ia na o hafio anga.
0: Hafio anga, yo le mea na amata ma ya ya yo.
1: Ele anga tala le mamalu. Ai, fo ila le na unau ta inga unu e e fausia va ava te tonu le tau sanga fo. Ke le europe fi angi va a le a kau va hafio anga le fengo va a ha o. Ah, fautasi wa la ua la tu tilo tilo. Ya amana tula ye li tula nga wa pito vao. Ah. O le mua i le foila au le na fia. Limas fuwa.
0: Limas fuwa.
1: Ya va utala ye li ni tupe te le. Ah, ah, kak. Ya le ala pe fia la se tula nga le tupe. Foi le fa me alo fa. A le telefoni o le vainu una maua wao la tu. Ya le ana na alu. Foi le li tula nga ili yalo. Ia wae. Sa ele o yeni ala tu fo espuni. Ah.
0: Ya.
1: O le ale tula nga la tu ema fai. Ya ave ye le tupe fa me alo fa le malo. Ya a fai ema use la tu. Luas full wafi pea. Yo no winga la fa po pe mo wala to fitus full wafi.
0: Oka, mata utia.
1: Ya ai ol sale o na tu langa lu ol tol tol ta mauli na mo wala to fasu lima fe la so mo mo a.
0: Oka.
1: Ya le na mo wala to fi tu langa tolu a fa lima fa tolu lima le va ya solo na lu a. ya le mawala la to vanu se fulu. Ah.
0: E matau tia le se le ni a. E matau tia
1: le se le ni to vau. Tama. Ya tatu tilo tilo. Ya le ala wa avea foi mamea e. E to sina ila ngono isi a fioanga.
0: Yo. Ah.
1: Te ulio ne yo le tau sanga fau le a tele ni vaa le a tutu ua ili tau vanga fautas. O isi vaa ngalai manatu mama ya isi ala foi ila e tuli matai e ila tau yel to mai. O me yo tulanga o alo o vaa o foi yo pao pao kulula ma a. Ma sa se e lua foi leo le a tau. Ah. Vaa alo. O te iloa yo le a o atu le a tele foi ni vaa e tutu ua. Iwa e lau to vaa yatu ele ima se vaa e ngai faa le tonu se faa ilonga pito vaa.
0: Ah. O te mai tau atu atanga loa mai faa fonga anga sa mo. O le tau sanga fau. Ia o le a o no se fulma le lima ia i tau sanga a. O le tatu to o tasi. Ia o le a matau tia foi ia. Ia nisi foi faa pomponga.
1: O no se fulma lima.
0: O no se fulma lima.
1: Ya le si va en ta wali ali ngale uta ta la mi fa solo pea se mai ali le ya ta ta la noi ba nga ole me se la le tulanga le na ose e mai le solo a
0: ah oka aya
1: ga ta va ya tula o to e tu ma te pa le fa le sa
0: fa le le mau a
1: oka oka e so le fa malo fo fa ta si o to wa fi anga
0: ya ole ma to wa fi anga le na ta nga lo
1: ta ma fa le ma le tu wa ya pa ta wa ve ma a yo e tina ne fo une man le le ua matua ya tu fea matala ya wa ya tu fo matepa ya ile tape na ngale afio anga ya le uto fa fo ya samo le uto mata matele mata go fio le fati no go fa lo longa ta inga sua ah
0: oka oka so le mata go fie
1: ma pe ye ko kiki ngai muse me a sur ka ba ya ku ma na yo le fingo me fo inde yo a fo i tau go me o me ta uio ah o sulu au lama
0: ai ya
1: o so o ile le malai vainga uma e fa malo foi wa tilo foi ya telenga ya unde a tama ma tua ma manlele u ale sa la
0: sa oli ma tua
1: ina le fa moy moy le e moli le fa malo mo le nga fa tan ya me se foi le fa nga malo le amana ya
0: ma na ya tele in se la tau sanga atanga lo se la tau sanga talo na ya ile fa le le mau a
1: ya se e mai lo le so muli muli a
0: so lulu
1: te fa ya tu la pito va ona ma tu a tolo pulo le so muli muli ina wo va ya tu fo ile ile tu wa tu nga fa moy moy nga umba a la ngona le atu nu u fo ile i fa fia fianga
0: oka oka
1: ko ko ko nga fa fia fianga le ato to nga fa fia fianga i se le mata ngo fi ye o pese ese ese a fio anga pese ala inga le tai pese a fale a lili pese ala a fio anga le fio nga le li pa le mia ilona i tu malo a ya ile nga nga i fo mbongo tol a ya ma le tele o nisio fa fie fie anga o siva a
0: so se tua inga fia fa fie fie anga ai tanga loa a ena ma na ye fo ilo ta va va yatu a ya ma le tua fo itama tuai o le musika ya so ya
1: a
0: Jerome Gray yo itama pepese o si tato watu nuu ya so ye wa mavai wa leva na malanga ese mai msa moa a
1: tasi le va anga ta ua wa ta ua pito vao a tama tuai o le musika tua tue va yatu lisunga ye ya po nuwa li tia a
0: iyo e
1: a le ato nye fafo au lalo mana yo nalo
0: a iyo e
1: kama makuwa musika li tia maa
0: ya ya sa ole
1: ya tova ya tu ila ngolunga maya ili tulanga fo yorfa moe moe nga fo yorana fatfo tunga inisi ola ngono la ufenga alwe nga le taimi olfo ufo ufenga palota a
0: mana
1: ya tini ule na fasa vali ya na tohe fafangu maya upol pese fo ile le tate moe ala eilo imata a waina faya ne ime wa ona kelo piko vao
0: ya ya
1: so ye sololo ufa me melo ya le pese fapea use pese se kenge ya ke va ye yo manga ku wa faya nge ime o kama
0: ele lo le tia ma
1: a a ko so le ai ese wing ol pese a el lotto alo na fa tau tonga ai ole valo anga mo waso nei nga tai a
0: ma tango fie te le tanga ma
1: ya a o pole pese ya le ha le na to va ye ile ta mali sa o fo ile so mal sunga ya chero a ye le nga to fo loli tele mala no no ile sunga ya fai tete manu a
0: io e
1: se ta si fo ta ma pese sa ta tu ne fo isa fa ta la no fo ilungo le ta tu tu mo le unanga aisa e uya lana wale yote va ayale sunga ya toruma nave misi dukisua a ono olo wao te rone ya tasi le ata matuwa ina fapea ina ito titi ya tasi on mea le ate va yatu ya ola etu malta malo el fam natu ino le fuwa in
0: New Zealand iyo e
1: ya mane fo ila le afionga ya asua ole ale tano moa felice mikaele toru ono ya ono te tonu ya po ya ini tutu noa po mea fulu fata otoria le aprusia a tofanga ya Ai, ele fa moi moi. Ia e fa ya so le tu le lo foi polito sanga fo. Tu va ia ni so tama tu ai. Ah.
0: Sa o le le.
1: Ah, le foi na va ia tama tu ai o sunga ia yo pu fa ivali.
0: Amen. Yeah.
1: O vili yelu matavita. Ah. Tu mai ti tu ai o le tia ma. Yo ma fa ta sele ma ka mi ki le rosa pai pai.
0: Ah ya.
1: Te lo le foi pese le pito va o no u fia fia ia ia la to pese. Ale ala no fa lo ngol ngol mo tu fa va ai. Nga ma kukuo ka malaila iki ya ka maiki ya si ufonga.
0: Lako oh. Leo.
1: E ma tutua cha usanga ka mai ya. Ai.
0: Ai pe ya la iki ya la cha si ufonga.
1: Pe ala cha si furu ono si furu varu cha usanga si ufonga ka ma.
0: Mana ya chele le fia fia.
1: Ya male ano noa. Ka malaila ya ka maiki ya lfaifa yaso ka morino. O weino ngale na vaya tu ya imala na faa fia fia nga na ilunga umaifoli to hotel o lea tunu. Ha.
0: Ya mali tato teine o tofana meke. Ya. Ah. No, man, you foil Langali, my
1: so chilly, yeah, la tata for five tile for yellow, your matun. Ah, you're on no langa for your lang, too langa for your sailing a malo, and I am found a found altalin. Tau to a mosamo. Yamali to a chill or pepeso or civil far fief young or willy ma whoopy to vow. Yamasifa illina to nay, ah. Le pusiki ya. Ah, pusiki pen. Ne ma ya kama lo. Na lo fa tai ya. Oni yo tatu fa winga ina ingo a. Na ese foi le tulanga na yel tamu finga ni foi ya lo mata mali tulo o le atunu. Ya mala tu foi fa tu fatunga.
0: Ah ya.
1: Ma fa fie fie nga ese. Te lo ran me kailo po ese si va ngo e manu tu apito vao.
0: Yo e foi le tanga lo mal fa fonga anga le atunu o a. Ilota ba ayatu le ile tele watu nuu sa ya yolato sui. Ile fama na tuina. Ile fama na tuina le ole onus fun malfata usanga ole ta sa olotonga sa moa. Ese male matango fie ole ava enga. Yoi, ile fo, ile isi fata waina e tangata mai fafo.
1: Ole, maana ya tele pito vao. Ae, ole vaenga sili mafia avil tafa malo malenganga fata yai. O tatou so mai America Samoa. E tole pūlou. Ia America Samoa ma le fai ngā mālo tutuila mamanua. E le fai ngā loina o tō le nganga o tō Samoa lo tonu. Wafo yo le asa le mawhai ono tō tūau noa ina le talo atu le fai ngā mālo ma le fātala ula atu le taitai o le atu nuu ma le fai ngā mālo. Ia ina ia tātou nuti mea fātas. Wale fa amna tuina o le luas a ono se furu fata usang o le tu ma ocho le tatu fai ngā malo. Malo fa tai lau tu fai a ea ma lau tu tali wala au fa alo alo. Ia ua maua lunga ai le fa moe moe ma le aso sa fia ngai ai ma Samoa ai. Ia o le anganga tia tia le nai a tia. Ia o le si la vai ngana tau wa lunga ai le fa moe moe pito vau lo mata mata. O tūlanga ia I tālonga kirikiti. Ia wakaika ia
0: pia. O lau kama, o lau baenga ngā.
1: Ioi. E ui aina wale manu, ia le awase o mātou nu. Ia e tōle pūlo uma ave pēr wha mālo uma le nganga wha tai tamaiti o si o mātou nu. Tamo le tanifo le vau. Ioi le awe tasi o si o mātou I tū mālo sa tāpua. Ma e ui aina wale manu, ia nisi o fwe o nai au o si o mātou motu sa tāum fai mai. Ya ena mata tonu fo sa avile lango lango ina yemu fayone manu wi al fa mo emonga ole awle ama tul teni fo le va wepe ya ona faiva masani ole manu malo ya ele anga le ole matu o pito va e lo malo e lo faya ina ele te te ya pa ona mete sele awu so matu no
0: a tanga loa ya malfa fanga nga samo ye ko kele malo umi fo ye ka fo nga ko le malo inisi fo ya
1: pe ole ala na li to va to isi la ngona I tamo le ainu sami fa malo fa tai
0: aya
1: e to fo le pulo tamo le ainu sami le ngo I ai lo ai mewa a fa me ta alo tamo le uso le nga tasi le a fio anga ma le fo I tu malo ele tai tai a tu maula lo ina ila na au le aule le ai niu sami a fale tonu apena na i tausanga pe tasi pe lua. Ai a o fon tula I mai. E fiu au I to le tau fafaya ina.
0: E to e tuli a.
1: Ioi. Pia o au ia. Ia manisi o au ai mai a mātou pe o le lupe siliva. Le manoi foa. Lau le leio a moa a moa I sasae. O au a nei mai lo mātou motu. Ia o le faifai aso. ya o tu mua ya telefoni au tu mua le pusi ula mai fangaloa ah le au si au le o saua ah yo na chama ia sa fa pena fo ia ona ma wale nga nga se ngale ngale ia fo ini fanga chama ya me se fo ia ka mo li yo nga mai lauli ah ya tu tu wane le au ale lupe le so anga mai fe fo imang yang ele fangalo ina ai si au le sunga ya se Stefano ya e u ya ina ura fai langi fo longa fo ia esa latu ah fatu te ia fo ia le au le lupe so anga mana i wo fo ia ya ele me fo na fangalo ina le telo au le lisa ia ya pecha ole ni tor tor fo ole au vai tu ya le au to sa ili mai ah ele ai niu sami ol tau nu nga la ta longa le tuoli champini ele le ai niu sami tu lua se mato au le tangi fo le va o mai sili le motele sala fai tu langa tolu le au le mai ai alif tu au mai tia ver ah eu tel tonu la ye pe ole au fanga lo le tu langa fa so o le mau po ele au le tu langa fa o le tamu sangari ya le mau ya u to sola fo i mateni ole ole ya ah le au ali tan ma manono le ngai fai asi ya
0: fai le malo si yo e
1: ya ma au pe o yo le afi ango vai le le ana tu lu to mai tai
0: ya na
1: ai to tu langa to lu mai le si au mai tu ai le afi anga le o i tu ai i le fanga ah ya fa malo fa tai le tau malo fi nau ya wa it's be anga ka we piko va sa li li ya ah ele mo umani va ape u po fai talo nga ile nga te fale ka ole pa uvo ele popo u le pa u neto e tupu ta ya le foi tau sanga ya to sa ili mai so a
0: ya le na
1: io e ya sin tala anga na to va tu sai foi mo le fa mo mo ta tu si singa fu an se mo ya tu ne va nga na yin si va nga ya na fa mai ai no mai le
0: ya fa ma lo atu ta po sa mo a tanga lo ya le ata ai na ta pe se le a e mo mo le ya lo fa anga a lo fa anga ya la to ma so se sa mo fea lava di tafal ke lope o leo e maa ua mai ele tau tua.
1: O le faa maa lovo i malenga mfata. Yoi,
0: ali si uleo le saa mo na ngalo ia. Tu e faa manui atu i le tatou tuto tasi wama se ima vai atu nei a tatou walo foe i le tausanga o lumana nei. O le a tainal ta pesele mol moli e alo faa ngale ava band. We are Samoa. Ya usima yala ufafonga.

0: fam na tu tu pia nisi nei o kampani ma pisi nisi no malo le atu nu. O fai mau tu mang Samoa. Kalato au au nanga o ni alo fini ma ma fana fano le alofa.
1: O au tu tu nisi o nalanga tila fa pulo mi tu ali ma se o fa malo o fai o le fai ba.
2: Ngasi fale na tura pe ole mai fatu kanesa suka toto ma walunga ngongu tina puta ngasi ngasi le mafaufau male ano ano ayo isi ngasi ngasi mana tua nei loa the nutrition and queen e tali iyo maftianga tau mafaila na tima lana aloe se ki ale shake ne emisil fa malustino pole sumpa ya fiafi taitasi iyo e momosi ai foi mau folinga ola na anava ase lau pasene lo soi fo malolo ina ete ola fifia farso taia ne loa le faulu Lunga ya masai le opepe, mama moe mausu te lima poasa, ile ofa olima, fitu lima lua, iva lima ono. Ofa olima, fitu lima lua, iva lima ono.
3: Peti sasu wane foi, ilone no fanga au tu, ile yuni te tolu, dasi fitu fitu, Eds Road Ilumia.
1: Le Nutrition on Queen, ole langulangu morisi ule ole saamona ngako, malestesi sponsor.
2: Pacific Supermarket o le fale o loa mo fa taunga ya sauma e te filifili I o losi atoa po le fa taulusi maua tauma favela matauma famata tele o loa tu aisa mafingota mai le sami o o loa SS ma me taulima mai le Pacifica filifili so se la e te ono me ai o tusi ta yala ma tusi le ola mo wa uma oe taua lunga loa e se tupe la fo Samoa fa so ta ine lo le sunga ya no po entry sat ilona no fuanga I pick wheel Ile iva ono lua valu, iva lima, lima, lima. Iva ono lua valu, iva lima, lima, lima.
1: Le Pan Pacific Supermarket, morisi uleo le sa mora ngalo, mali stesi sponsor.
4: Te tau ona mau e tamiti umo, sa mora le ola malolo ina lei, bai nona whanau mai, malo na ona tuktupua e. Ia mau kino ae fai tui pui pui alau pepe, pe a fai eina no ifo le lua tau sanga le mutua.
5: Siaki le tusi o faa mau maunga le ola tupu tupu wae ma tui pui pui o whanau. Sa tui na atu mō aso ma taimi e faa tino ina ai tui pui pui o lau pepe. Pe faa fso ta e se fō mai po ase tau si soifua mō nisi faa mtalanga.
6: O le ola malolo ina o pepe, o le mtafa yo I aau.
7: Ma?
8: Ma?
9: Ma?
10: Ma? Ma? Ma?
11: Ma?
12: Ma? O whanau, ola soifua manoloina, o le tātou ngā luenga e whai whātasi.
13: Fautuanga mai le matā ngā luenga o le soifua manoloina.
2: Ia fa malo atu lau tapo inga mamalu Samoa fea lava se tafal ke lope o leo e maua mai ai. Ia le tautua ale si uleo le Samoa na ngalo moli atu alo faanga mo outou ina watu lai mali tato taimi. Ua sifun male ono minute wa te aina ile tulai tolu. Ai taluai e fia fata alo fatu le au au nanga. Ile pa ia male mamalu alo mafuta mai lunga o apia folinga. Ia fa apia foi mai tutonu wa mao tamalawa ile tautua. Ia fata alo fatua ili fatua ya fa ole tane in lane ba ai. Lo mafuta mai mea nofo a alo. Ia fa apia foi. Ia muli anga tele peni amina muli anga le apai. Male fatua ya koreti. Male a inga lo mafuta mai. I New Zealand, I Aukilani, New Zealand. Ia whapea foi ona whata alofa atuaile tautua ia mulipola, taupau, ma le wharetua ia vaovasa manaia te wila papali I o loo mafuta mai I le tautua I le neitu la o le tato polo kalame. Ia fia whata alofa atu ma mamoli alofa anga I le fetalainga ia lio le babe a nesi. Ia whapea ma le wharetua ia sefulu tasi. Ia whapea foi le afionga ia o te moa se yuli ma le wharetua ia salamasina fei. Moli atu alofaanga o le tautua mo outou. Tangaloa mo nisi alofaanga.
1: Io e fia moli atu alofaanga mo le tapua inga le sunga le pali tele taito Ioane. Ia whapea foi le wharetua ia viva ma le ai ngai minto. Whapea na foi ni fia taenga le neipese moli atu alofaanga le sunga ia fo maisali. Ia whapea foi le wharetua ia Luisa. Ya taina fole tatu pese nei mo le tu yelo fa angal tinya matua ya kalala mo le fil ya ai mi sori tau si ya lina a te vanga ma le fana ya imango tuli ai lenga tofo ilia o si ya wole sunga ya sasa ma pusi ma kafi mo le tu yelo fa angal mo tau Nei alo faanga na mufai ona manatua le nei teimu le tatou polokalame pito vao.
2: Ia tagaloa o le ataina ia le siufofoga o Felice Mikaele ia le tia e malie e molimoli atu ai alo faanga ma outou sila outou faafofoga Samoa.

Pio e Samoa, yer si fonga le na Felice Mikaele, le tia Emily, le nana moli moli a twa yalo fanga, ya ila tolo ma futa mai ile tautua matapo, ya le alo faival si leo le Samoa ngalo, ya ile ne fo yasa tona ina watula ima le tato taimi, wa luas fulma lua minute, wa te ainele tula tolu. Ya Samoa malau tapo inga malu smailau fa fonga isi tamu fa inga malu si uleo le Samoa ngalo ya awal soifua malo loina ona yo tatou tangata. Ya ofa utuanga fa le soifua malo loina mo tangata e fula fula vai ya po o a au. Yoi, ya si ilunga ya vai pe a malo lo. Tu u vai ilunga se alunga ina ia maua lunga atu na ilo le fatu moni na imi inute ile aso. Mana tua Samoa le fa malo stino masani nyoi savali ia pe fai ni au fa malo stino mama e fe so so ani lea ile ta milo sanga ole toto ilo tino fa ititia ia le masima i mea ai nyoi ole mata utia ole at lapta inga ia fa ititia le masima ile tuina le masima ile sauniuninga o tau mafa. Ya pole fa nga ina fo yo le masima ile taimi et tau sam yai ole tele ole masima e mafai ona mafua ai ona tau fia ele tino le swa bai mafa atele ina ai le fula yo aao ya po o vai inu vai ya lava le lei ona efesoso ani le vai ile fa atuma wina ole paleni ole tino ya awe tenofo Petu umi le tu langa e tasi. Ya faatino ni ngā luenga po ngā yoinga e suia ai le tu langa o le tino i taimi uma. Ya ma ai maise lava ila tono nofoi o fisa. Ya pe uma le lua i tu la ya faisina savali vali awa le si tu langa lea. Ya mafua ai foi ya le fula fula o a ao po o vai. Ya faito tini fe soa soani, ya po mea ta ua o teed stocking po compression stockings, pe a fautua ina e laufo mai, e fe soa soani e faaleleia le taamilo sanga o le toto yo tato vai. Sa ili vabe se fe soa soani fafo mai, pe a fai e ti ngā tele o vai, a wale fatu tuu yai, a wale tuu umia. E mumu pe vevela le vaenga o le vae, o lo ofula. E fainga tā ona e mā nava. E tupu whaafua se i le fula o le vai e tasi pe lua. Ia o le nasa moa o le fula fula o vai e mafai ona avea mafai longa o nisi ngase ngase i lautino. Ia o le fautuanga. Pule lapata inga, pule tua lalo, mai ile si uleo le samona ngalo. Ia vave o na faafisa o tai laufo mai, mose tonga fitinga, au wale tu umia. Ia manatua, ia le anavatau wale tatou fo mai samoa, faapia fo le tautua ale si uleo le samona.

0: mona ngalo. O lou lava soifua ma lolo ina lelei. O lo o yow lava a ao ma ulima. Ya ai usi mai pela fa a fonga Samoa.
1: A faya ya ai nia au mai peyot fulu. Ai te leo tinga ini. Uta ua lo to. Ma tai tu le nei. Ma fa a tino vaenga nei. Ia e nafu e sea isi potu po se vaenga o le fali. Uta ma mau mai lu ainga. Ia fa e sea vaenga fa o ngai tangata ua fia mai ainga a toa. A fipa mti nga le ulu pontino. Inu kwana au me ti nga ma lo lo lei. Inu wa yaudi. Ma sua fuala au sua mali. Telele chang mafai fuala au aina mea matang ma fuala au aina sua mali. Kufuru ma mali mai tai mi umo. Nofo le leile fali ma tamma mama iwa inga tumu tumu ai tangata. Vini mua muan ma tango duanga so I fua ma lolo ino mo se fau tuanga li fua ma. Ai li isau li fana ma. Ia tau tua na awani e isau li se pasi o se taa vale lau pasese ina ne ia fia ni tangata. E sili lava le pui puia na ilo le tonga fitia.

0: Samoa, ia le siu fonga matanga o fie le nao, ani seto fale moe. Tau nuu mai le lotu, ina watu lai mai le tato taimi, ua luas formale ima minute, ua te ainei leitu lai tolu. Ia faa malo atu Samoa lau tapo inga mamalu, ia na ona toe faa manatu atu, si o tato watu nuu pele, ioi, ia nai tina matamama atu tua. Ioi, olo tausia tonu maota malawa, ile nei vai tau ole malulu atanga loa. Ioi, ia lava ofu mafana fana. Ah.
1: Elelei ale fanu fanu pea apito vau, ia pe ona mau tinole nei foi vai tau. Ah.
0: Ai,
1: ia le pe ona mau, foi ole fulu, ua faa titele ina mana, ia le fautuanga ole vai tau lava le nei tele na afiai. Ia mai se anai ma tua tausi, ia walo foi manai fana witi ale atunu. Elele ona maru pui pui ya ila tau, ile fai lele o la tau la ei. Ao fa bio na ona ye to tonu ma to malawa mai se lava fo ina ma tu asia si mai pito vao
0: oi oi
1: to ye ye ma tu o ma sani lava la to ye to ne to no ya a ona ma tu fo to ato ai to no ya se singa ma ta fo nga mai ya ma ai fa le le lo la to so i fu ma ya ma na tu ya ai me se fo fa na wa nga i ni va nga o pa kam fa va nga ya nga ya ya la to fu fu nga ya va ai ai le le pui pui le tau tong fitia wa tu mai ma fa mai mai fa fo atu ya pe te fi le mu ai te le fe ar wa ya mai te mai ti ma mai si a mai te tono lo mota ya po lo lawa ya ma fi ai le ma malu le te le atu no dai fa tu ngana pito va wa fo ni va ai ngol tu tu ma le unanga si le ole sa mo ngal lo ya e mana tu tala me fa solo le tatu por kala me wa le tapu ai mai le atu no
0: yo ya ai us mai lo la fa fonga sa mo ile si uleo le Samoa na ngalo malana waya telefoni. Feto soa i stete SS o Ausetalia. Usi la o tau fafafonga.
2: Talofa wa telefoni sao noa mai.
3: Patalofa tu Samoa. Ole si uleo le Samoa na ngalo malana waya telefoni. Mai isete e ono o Australia. Le tato waiwaya telefoni mai ile sete o Tasmania. Ole ali ipolo ofesa ya Richard Scollier. Ole tausanga elua olua tolu. Le faamaonia ya afia o ia le kanesa o le fai ai. Po le brain cancer. Sanga lue le ali ia wa onga. E fofo ai le angase ngase wa maua ai le to atele o tangata. O le tele o taimi e a wai Richard i saili ngā seleni e saili ai tonga fitinga mō lea faa mai o le kānesa o le fai ai. O lana fesoso ninga, o le taa milo i lana wila vili vae. O le tau sanga watuanai, na faa mea alofa i le universite o le UTAS Tasmania le lua se la wafe tala e fesoso ani ai i se fofo a o tonga fitinga mō lea kānesa. Ole tau sanga i lua o lua faa, na faa ia ina ai ngā nuenga polo Professor Scollier, ma ia maua le Australian of the Year. Ole a foi, ua toi sai nia lona ingoa mole ne tau sanga, e toi tia tia ai foi lana wila vili vae, e sa ili se eleni mole a lava faa moe moe. Waia telefoni mai le sete o Perth, Australia e sisifo. E valus fulmai tolu tau sanga o se ta mamatua. Na ia ave ina se ta avale, ma la vea ai tangata sa avale ilu maafale ole fale mai, a St. John of God Murdoch, ma faasa sao ai lava lea ta avale, ma soa le faitutoa ole emergency department ole fale mai. Salongo ina uma fale mai ai maise tangata lau tele, e faasanga ilia faalabilave ai maise, ole tapunia faataupitope ole emergency department. Ole na faamanu alia, ole fitus fulmal tolu tausanga sa tonga fitia, ona fatoa awina ilia ilia Royal Perth Hospital, ona etunga tele ona manuanga. Ose moli mau, na ia va aia lea faalavelave. E ia moli mau ina le sawa sawa tele o lea taavale, na soa ina le fale mai emergency. Olo fanga solo sue suenga ile tama, na ia ave ina le taavale. Waya telefoni mai le seto Adelaide, Australia e saute. Tamano lofa malo siele li leo leo ya Scott Charles Appleby. E fasa foluona tausanga, ilona pitanga siele ifainga luenga le malo ya Sam Whitley. E limas foluona tausanga, malia li ya Elijah Conrad Weir. E fasa fulma toluona tausanga, ma engaru lue li faya leo lai sene abeta avale o tangata. Ole asa lulu na tu lai umai ila tau e peo na tau e lunga ili faa masinonga. Ilo la tau pasia ma abela i sene i tangata e la tau te masani iai ma le faa moe moe e la tau te maua e se seleni. Ele i maua sei unga ole a faa masinonga ili asa lulu ma ua toi tolo pone ili masina o ke topa. Ilo na asa sful ma le tolu e faa wawai lea mata upu. Waya telefoni mai le seto Brisbane, Queensland. Maliu faafo se ise li isa yanga uia ni oloa mai ile Brookside Shopping Centre. E mata utia le tula ia yo lea faalabelame. Ona na sola ese lea li imani mea ngaoi. Na ripotia ile oleo lea ngawinga peitai. Na faata ia leo leo ona epea male se folu minute ala tau maua lea li ua matapongia maona le iloa se mea. Sa faatau nuwe leo leo le CPR. A elei faamania ina mana maliu lamba ile ataimi. Ile taimi nei olo faanga solo pea sua suenga ilea faalabelave. Waya telefoni mai le seto Meliponi Victoria. Le mautonu tangata sa faatau ile shopping center o le Hill Chase Center i Meliponi. Ina waba aia se alii o fean wa ima se anga ese i leitu ula esful maltasi li masfulu ili tayao le asa tofi. Sa tau nuu leo leo malato tau fia le alii e mai i Box Hill. Ma awina ili fale mai mo ona tonga fitinga. Fa afitaya leo leo ona elea ise isi na fa manu alia ilia fa alabilabe. Malato vi ia le pulenga alea senta ile babe ona ripotia ile oleo aile iyo sofa ia nisi elea fa atupu fa alabelabe. Sele ni la pataina maya ilato na moli mawina lea tangata ofe alwa imale naifi. Malato fa atangisia matua ina ia awane itu ua fa nau etafa fao tutonua shopping centers taluwai neifa afita auli olo oani yari maipea. Mali tato waya telefoni faiu mai ile sete o sini ni usawelese. Vi ia eleo leo le self-defense ale toya ina. Na usafa ia se ulungali ilo la fale Torrington ma faamanu alia umai i fainga sa wa ase alii e tolus fun malfata usanga ilona faaunga se naifi matatui ya ile tina e features fun malelua malona to alua e features fun malelima ona ta usanga. Na vala au ele ulungali ile 000 ise ripoti mai ile oleo e winga ile faalabelabe olo ta uai. Na faatau nuu elea li isa wanga ili tamama li tina e ala ili tatui ina o ila ua li faonga ina o seanga esi. Ole maaea ole faatau nuu ina ole faalabelabe o na ya ngai ya ilea ifafo peitai. Na toya ngai mai itatonu ole fale na fanga ina iloa ele tamaa. E tau nuu leo leo mali ambulance ua taatia fo ili faatupu faalabelabe ua lavea ili fana ale toya ina. Sa awina le ali i lalo le vaainga leo leo i le Armadale Hospital. Sa unoa Detective Superintendent Chris McKinnon. I le toa o le atama. I lo na tali atu e te te i le faatupu faalabelabe. Na se manu e fana umai o la ua ola. Ma o le faaiunga le na Samoa o le waya telefoni. Faafitai tele le faafafonga mai ma faasoi fua ia.

0: Samoa, ia ole siu fonga le nā o Beverly Penny fa alelea, tau tai poto. Ia le nā na so o ula atuai, ia le siu leo le Samoa na ngalo, ia malana waya telefoni feto soa ai. Is jete ese ese o au se talia a tangaloa. Ia fa belfa fonga anga Samoa. Ma na ia ia tato tala lea ili tama a tangaloa. E ui ale na sawa ina masiona to alua a.
1: Ma na ia tele pito vao.
0: Ia.
1: O nofo nofo mo ma fau fau mo falo ngolo ngatui upola o pese le na tai na ia ile vanga le fitau ile le.
0: Aia.
1: Ie lo ale tau tai poto. To a lava tia tai meo fengita a. Wae a ona luka luka langa to isfale pito vao a. Na paua le vaenga e tua iai o i tātou te ilo ai le tautai e anga tonu ma lava lona si la fia le tai ma lona si si. Fatu sa ina la iai langona o le tamalea ma le toa ma le a. Ya mana tua le na o sofai ma tatui e tu lou le tāpua inga le atunu e le ali tala vau le ulungali.
0: Ma tautia lava iyo e.
1: Ya. Ya ona tu ule ai alu i fafole lope nga alu i avengi mea ngau i ka vale mani ya.
0: E koe fo'i mai,
1: e koe fo'i mai la, e lilo ile li, o la ua ma, ka mu fai arko inga le, ia maua langa fanga.
0: Ma na yele to'a.
1: E le kumama inga sawa fanga lo el koe.
0: Ai, matua le lei ya, o le self-defense, ale tamaya. Fai ma o inga mo tatou, awa tatou te nofua, ipe awa sa fai ya tatou.
1: A tatou a fia lo ite meus fa iai tatou le fili au tatou te fawai vai vai vat vere ma pole ale meo no la vea iai noi.
0: Cha olelei.
1: Ai lo vai atua uo so fai mai ma faina i al tina ma faina nisi fo ilele a ef. Lai te si la fia o la ia te oe le malo si anani fai. Fao ngā lo i nabri.
0: Nioi.
1: Ina ia pui pui. Ese le mana ia.
0: Ya sefe ai lou soifua. Sefe lou soifua. Ya. Ina watu ulai mali tatai mi tangaloa. Watu esful malelima minute. Ya na faa muta fo ilea ole tautua. Ale si ulea ole saamu na ngalo. Ile nei awa uli. Ya ae fia moli moli atua lo faanga. Faa iu nei. Ya mati ni moleifi fa pel fa le tua ya fa malita leone ya fa pe fo mati mich ya fa pe ya fa malita joshua ya mafia mol molia tua ya lo fa anga tangaloa a to tele pa o woma pa anga ali si leo sa monanga ya fa fonga fonga mai lunga o lato late yo lato late yo ya le fia mol molia tua ya lo fa anga mo o to fa tile ma futa mai ya mana tua fo ita to fe lo ai ile asapa ya tayao ile tu laio no se pa ya le iva ilunga lea ol selautes mle tolu fa mo tanga lo a
1: fa wo na tu ya fu
0: ya tu blo kala me
1: undanga ma wai fu fa po pongo ta tu tala mai sa mo ya ma se fu nei fa ngo ma di wa fi ta fa fo fo ngale atu no
0: ya po ya inicia lo fa yo
1: ya mo mo ya tu lo fa nga ya ina ya wo nei le fi nga ya to a te veli sa ko fa pe fo fo tu ya si ta mo le no fo alo le fangorin foi le fiunga ya tole a foa a lila toni vete motu malfele tua ya sua meli masi o la tina matua olo o la tau mafutai fia tai na foli tatu pesel ne mo le atu yolo fanga ya lesi malfele tua ya meri ya mese foi le fanao i mila a ya ele fangorin foi yolo fanga fia mo le atu le atali ya tio maleki po koko malfele tua ya lepa mo le atu olo fanga mo utu ele fangorin utu le tau tua fai fai pe al tatu le tio mai se sia uso sia wosi uso ya mawai kama maku kama mai vai mawai ya marfil tua ya fa pe foi ya le princesa si ola tu ainga om fai ona mau le ni fu vai ngale fi pe fa yo mau mal tatu por kalami ya me se foi yo nai tau ainga o yo mau mai ola tala tama mai mau le fa no fa fonga i lungo le tu tu mala una ngal si ulio le sa mo na ngalo ya mo moli ya tu lo fa ngamo tu ni vai ngol tatu po kala mi tu vao
0: ya ya fi mo moli tu fo i mana tu ai ya le tu taliu i fanua o le usunga fongo ale fa le tu ya pese ta Matilda Smith a fele ya le ne tu taliu ale po na po i Samoa yo
1: fa malu lu fa tu ona ule mo se ava no ne fiunga ya pese ta
0: ya
1: o le mo se ava no tatu te mafuta i ne ya le ngai fa si ma mau te o prispeni
0: ya ya fa ya so atoa
1: to no fa ya so tua lelo pete u fai maisisi ana fono tanga fai malo ilo fanua o sini
0: nei. Nei, ah.
1: Iona maua leo se avanoa tatou te fai mea fie fia ai, ima tatou feilo a iai fote.
0: Ia ma moli moli atua, ia lo faanga isi otua ngane ya
1: tifea. Talenga ya tifea sapa, ia fapea voli tau si a
0: telesia
1: ma lengono fualo. Ama si otu a inga atua lava ina itau fusi.
0: Ia fapea foi, ia le faritua ya Helena nena, tau finuu, ia mlo nali, ia mosa tau finuu, ia Melaponi, ia fapea menu toao, ia mapou mau. Heidi Anna Maria, Sean, ia na ia lofa anga na I woma pa anga umalawa inga matau a inga olo mafuta mai li tau tuale si ule o samu nangalo. Ia le ata ina le ta pesele nei. E moli moli atua ia lofa anga mo otou le si ufafonga o le fetu lima. My sweetheart.
1: Pesesa siva siva yaso ya.
0: Kaimio le milo a. Ia usila otu.

Ele si uforma ali el nao la ufai pese al tuli ma le sunga ya lo fa ma la ufai pese fa ngalo ngata yo la tu si uforma ma tango fie. Le na na fa ma baya tu wej ma le si leo le sa mo ngalo. Ya ai ole ata bulu ngatu tu tu ma una ngal si leo le sa mo ngalo le si uforma le tafun high school ma America Samoa. Ya ma le momori ola au funga ata tu te mori aso ai tu tatu te pa au. Awa o ya la bana ya faya lao lao le le tatu te mafuta ilu ngopea u mangalu ngalu le ea. Wafu ayo na tatu penei. Ya tau hai na iyalu fangia le tua le alo atu ole atunu imalo longa le fia fia na nei. Familia le tua le fia au fola fola ili aspai ya tayao. Ya mai le au fangia luenga le si ule ole saamona ngalo. Ya fionga ya pito vao mana ya Anna Maria tu fia vale le taala mala utu au na mati faa maunalo atu. A fai fo iwa sori nga asa maa faa mtelanga wala utapu wa imai. Matou te matua atu eo na matua fai tama. Ele mana tuma wulunga leo fai ngaru wenga lea tatu tue fei loa ili aswa te alo te mulu tatu por klame. E tu lai ono le fia fise ia pa ia foi le iwa. E me leo fai ngaru wenga le te minei. Pato faa, soifua, saa moa lea tunu pele ili angangu.